Adan Lot. Na tamfo abese sanne omenyina. Ran kasa nso ya fane no mo. It took Abraham. Ene nkofu. Nkoa no an will train you one. 318. Ano mo kwakwa kon je no. Fa nyo mene nyina asaba. Ene nyame mekoma ye wate. Ako bia da wonam. Awade mu ko, awo mu ko. Adwuma mu ko, sukase mu ko, abrabo mu ko. Akwantwo mu ko, awade nko sa akon ye ma wo. Ye wufa mu bia da nyame